mismo tayo. Mga kaibigan, inubo si Paring Ray ng FMTV. Pansamantala po natin pinubutol ang programang ito eh. Sabagkat, meron mong iuulat na napaka-importante niya. Balita.

0: salita ng mansanas.
1: Samahan ninyo ang kamansanas ng smile.
0: DJ Presley Paglinawan.
1: Makisaya sa kalokohan.
2: Magkaibigan na tong dalawang panig.
1: Reviews.
3: So now let's go turn off the RDS.
1: Gaming.
4: Ay, bastos, namatay pa talaga.
0: Aray. At ito po ang salita ng

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang talagayan.
1: Pero pagdating kay Dosyo, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
3: with us.
2: Yun, swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Lak-lak.
2: Sagada po na mag-a-a-a-a-a.
4: Okay na.
3: Oh my God.
4: Sige ulit, tol.
0: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
5: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko. Ito ang aking sikreto. Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
6: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.

0: sa simula ng ano, ng bagsakan. Ayun siya, matanda na ngayon eh. Siya yun, malaki na ngayon eh. Tara, tara, tara, tara, tara, tara. Memoryate mo ba yung Gio? Pabang ikaw si Gio, pare, palawa natin. Memoryate mo ba yun?
1: Yung boses ko dati?
0: Hindi, huwag yung boses mo dati, yung boses mo ngayon. Yung boses ko dati? Oh, sige, sige, yung boses mo dati, ikaw ba? Intro lang to, sige. 5, 4, 3, 2.
2: Nandito na si Chito, si Chito Miranda. Nandito na si Tico, si Francis Magalona. Dito rin si Glock 9, wala siyang apelido. Magbabaksakan dito in 5, 4, 3, 2.